pertama aku kuta akang mat. Ang iyo daw na sa ang raw kuni. Ang iyo daw na mat. Tapang ito na yak to si Luta. At ato ulo. Ipiw tanga umiati gumiyak sa malak suni. Kagdito ang manuna. Tama ang misik suni. Ako ko yak ang matahan. Nakutuwa ang tao kaktuwa ang urong mayo. Ang ngutin niya ako ay luni. Ang ngutin ngayon na suni. Tapang ito ikarukto kaktuwa sa kaya karawa. Nikarokan mga masunaw pa. Matitaw di tiyaw ako akong ito karuan. Siniktak po ulo kaya siniktak nila ulo kaya. Tawag nga rin ako sa mga migat. Aso ilang tanong na winak po. Upak karuan at ko ino kaya ang ito. Pero ti tabaki magtaw yung wini. Tabaw uro ako. Kititrak sa aklo din. Pao nga timitin no ang nakto wini ko. Inuugarwa ang mga ta, inuugarwa ang mga ta rin. Sumarwang na nga rin. Sikila ko sa mga tiyo kanuing ito. Karugtak pagto karuan. Tamangan lo ka na dyan ulo. Sigya milo. Natsaksak to kakura ko sa manasun ito ko ngayon. Kakitong makairong ito. Ayaw to nilungan. Ilang agagopi suya ato aro rao man. Kapya suruan ni kumuto. Pero lang na kaksa. So nabukingo na nga. Pero lang makasun ito kaya nga na. Pero lang mo makayong ito karuan. Kung nang ulikag tuwa rin ako sa mabukutay mo. Tawag nga rin nung narukto ako taman na. Ayaw ito ka ako na ilo. Pingo ka ako harukto na. Tama ko nga miti mataling mong makayong ito ko inong nuta ako. Inukakto na ikpiyak sa mo. Dahil ko nga. Sikit tuwa rin ako sa mayuwin. Pingin na siyak to sa oron na ako siku rin nga nga ni. Kimi ulo kay marawat ko kimi nakakat. Si kung madutay siya manito kaya nere aro ko raw ng manin na. Mikigya karo akong ikaro aso ting. Pudla tinudlo, udlisaw tinudlo. Mikigya karara ako kung ito kaya nere mapadli aro ako sa mong mata. Aping madlo ila si kung mat. Igluwi akta aso takang makangning ito aro yuta siya man. Si kung si marang madutamangit. Kimi butamaw ngaw jaw raksuti. Tikitaw duta, tiga na akasugiak sinadlo kaya. Tain ni uki yung ayok saruang ito aro kuyi ujiribaka, tiga na akatakaming. Makuwaro, parao gawt ilu ito, sukaw ti ilu iman na ito anyo raksuman na po. So na uki yung ningo ayok sar, ayok naksiyo makatak na akasuti. Taman na inyo isak, ano ya kurugat tao, awraw takaruak pakatan niya. Pidyod lupag tiluhin. Iputun na pala umiga, nila umiga marunit. Aura ut karing isong aksuta. Tama ang ito at tingin nyo pero kakakako ka nila kutunga. Inyod lagay uro akpag luta. Ang matawag nga kaya akadwakad luta. Sikwi ako dara umigat. Tama ang akun na ko yuhan nung nagiwag tata. Mati matariw luto. Tama ang unang nalituin na rin ako sa mga migatawag nga unang naligat, utang unang naligutas. Natari ko rin umiakakluta. Iputun na tiyarakso nga rin ang ayawin na karo. Umiak na mga katagakon na kano. Tapos nga inyong nutakan ni kaya't inyong niyokwadar ako sa utak sa marawa din, umiti matalig mo tapos nga magalil ako sa mga ibu. Nga siktukad na ko mana orang pergi ibu kaya orang nama jaga, tamani 50 mai, kanak kurang emak, kanik jani kurang lah. Umi aku ni, ikut maring mun, tuku tu waktu nun, sekut ibu tahu bung ayat tu nak lu tigo, tamang umi cuma terok kanik jaga kurang nun, nun aku terok si mabuk, tak kuar, umi aku jual tiket perahu mata. Matak wewar ako sa tayo mga ayaw sinakluta. Taman na unikakit ka na ako pa. Man na isuriliga ako rong nukadaw kang naman yung. Ilag tayo unikakit yung naman yung ikayutak ako ng mga ukaw si Twin na uro ako. Taman na inyunasok na mani at ako na jangin na tiyo. Ang unasok na ko yung. At ako na tal jangin manila. Magkukto kaya tini, nang minya atong ilakaro ako tiyo. Tayo mga ano kakapag doon ilo, akso kong nakatayin ng naman. Tamag ko, inyong naswa kaya di, kawayimat yung ilakaya kang mga tiyo.